0: Andaman ko tamay mo ina, da manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan niti. Ob na kaintahan ko, ako ginavan ko, miyampay pinapohimbay, bandila, jalur gamilang. Kotobyan tadaw kabansan.
1: Ada may no jam kavahu, tahu minit, da ngos vabin, pagunta ko. Kapivos yan, tumimpun, bakalajak. Kaya tapi na, timpun iti jam kavahu, na kakalo, da mas kosiktiva, kosivatan mo, makina nga ura kasayimbaan, mas kadazan, na ikot, binasi. Masa, da astro, bay no, nga natonduhi, na di bago. Muntok di Nobas, makina nga ura kasayimbaan, da it astro, vahu tu aiso. Om nakatim na matu dati naman kupi-kupi mo kamasan ko kanakasa pamundam sa mga subabit ito pinay na ikot binasi miyampay pagkanakan ito nakapinsin na di magya mintamong pa di naman ang ngado di ka manangaki mga bahot yeho na ikot binasi pasan niya zo kapangunsob ko sa da kapanak da konsikan kumana tapinay ngabi da ngos publicity katawadan migadiao ay tapinay Donnell Juice pivosian tadaw ko duvo DJ Denom sabi DJ ngabi kumasi nakagondi JBJ aki mahumbal odu tinggioy tabahot ngabi dit kampung Huba kuminavo zikoy diazo ka mantada tinimungan mimpagat mimbul kolob mimpagat mimbul tambahut ngabit sangin sikul haiden lasal om setep dikatun naga isaduk teka isamok hansan avasi tangzan dan ababasan ngabit datadaw diti om poempus da minggu diti kadi Donnell Juice kibaba ku kapaingatan kada penelepon na mamasa papapanaw kulita ka na ikot binasi o tapot bagya tak kibamot nga na iti tiktok nakakan ko na tampinay ka au po masa mimbalatak ti Jojo kapi mo send yao mkotohadan duminuot ko hisan ko iziyaw na hozo nga vikadazan hansan pa yung ngaw ko kapi mo send yao o itapinay miss Waterfront, Justina, Shane, Popo, Tiki Fridolin Luis, Shelly, Omi, Philly. Kiba sundayt ko nga di TikTok na po. Iyo na nanong kiba TikTok niyo so katanod ko. Bah, tabi na ko nga bi, pati ang musan ko, pupus ko diyaw, Eri Sham Baikan.

ansan na his ginabon ako mo so di tinunita pinay ko nga bi Roddy James Pisol i oitando pason ku diaw Dabay no jam ko vahu apo nam tu minit dongo subabit pagunta ko Namo dati pakazan zu da tanaw bay no Ampalano tapawasi tapinay moy na avasi di bago o ningko koton o babasan niyo zu Niyan pay do ko zuvantavan do dongo subabiti kapadang bahu buhan niti kabahu Kivan lagi umasam yang pai ibut kaditi dari pipi kinesanon dom ay au anta kandai kinesanon tako ngar kinesanon suvai dati bay tita binai ingkan lagi miso sodap om dongo sodap it pipi kinesanon hobi na kozo it kakampungan tiko it sokid yang pai gontap hinasu tahu padam himo darja Celsius om tasibo da duwang padam tahu darja Celsius Iyon na ko Zuvan na taban, bayno, patatangkop, id, pagunta ko sabah. Naon damon, kon ko sabi-abi, kopiuman, umasam, vokon na po. Jadi, kakaldo, kiva, o kinesan nante ko, kopiuman, da, hasuta daw. Iyon na ko Zuvan na taban, da, tadaw, bayno, iyo kito, mazado, mit, Malaysia, tay ko, kopisan, mongintong ko Zuvan taban, Kopisan Miti Rheology Malaysia. Kinangot ako hozo pinagyampapatan na Malaysia Galus, Cornelia, Joannis, Ami Gumpodo, Ami Livia, Pumusa Vaino.

pinay kong abi pati ang busan ko may pay papongo diti haso da pagwi ongo abal tadi ba da jam ka vahu ta ngo pad minit aw nahit mantad bay no haso mantadi Jesse Saladik pinikunaman isa haso ka vavago.

Damay no jam ko vahu tong padam vahu minit dong suvab id pagunta ko diti tapinay ko. Dahil nombo ko na pangabi, do katan magkinangawin san po katawadan, nombo na pinanaw no, nombo na gisam no. Hansan no hanan na da po nang ibogisan di patagubang na kabahingkangan na babakulita da talunalun, italunalun kanya. Iso lahan mangwang do kababahan nino nga magiyabiyabi na tisam tiso. Hansan ko taboy managubang kiyo tapinay. Kaunsub na data mo do humodong teko akalag do papapanaw nga kada pati ang buso to ina na po nga open tunod ino tinaboy ikiguno do uhanan toko yan pa'y kotaboy na tumaguvan mo'y do kay vad toko na di mantad ko higaganan om susubay po iaw avasi doy katinoan toko tuhun pagun ina season tinaw ina yung tutunan na aswaw tamay mo bah pati ang busan ko kinakot ako hazaw di Lester Dales sabinus mojikon nung

0: Himuminit na gunon na tikid tanaw, montok mambi ay sa vaig pointimong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino na kiniapon paganakan no. Punso o edis, punso o dengue.
1: Iyan na nga rin kapahingatan o kapasaban. Tapos na kung abi itimpo da bahay na diti. Kiba nagkikantakan diti ya. Kaya gaganan talo dengue kamay di. Isa manta da tatlon ni no. Manta diti ya pagantahuanan tagunok edis. Ikabasa ti kamusiti da punson to ko. Pagyum ti kapagano timpo di taluay. Mintong dati da ko zuzuvo. Numanehan kiba paisasanan di kiba da vaig painsuang mo basi da man tuntuga pating gobon santab nga vidi kanu manimong da vaig ohi van diem dahil namay antadanan teka pagantahuan da taganok edis ikapagawit da kahigaganan tumiyamos ikasayman boss kadazan kano rock and roll di Roger Leong.

Elden Alphonsus. Sabihin ko nga kami pupusan ko miyang pay boss na tadaw bay no. Panako panak da tivan kapakasan. Tuhon di ka posisyon daw tamay mo da humansan kuma minamangun. Kiva konsikan sundung tu kataguwang da kasimbagatan da ka posisyon na kiva katanangan sundung ginavo kataguwang da panginaman di ka timbagat kamay di. Biyampay boss balakatan no ituhon itamay mo humansan na minamangon. Ipapatak na kansanan pa yung puno kuma di Tuhan. Pivos yan, tapos na ikong abi, hiyo no, boss na tadaw bay no, pupusan ko biyan pa'y Hozo Tovi no, Hozo Vago di Julius Lancaster Lojungin, kandaman dito. Dino ko pa nga pido namot, pibabasan.

Once again, kumanda kayo dito mamaso dito tumanod ba dito maya dito live TikTok, maya na gidat live Facebook, konsikahan amo agigina. Amin tapos na ikaw ang toko jam dito kumaduo dito tinong amin pa ito ko aditi. Apa ba yan dito sundayt tapi na ikaw. Aba sinding na sumusot tapi na ikaw manta di Judge Harry. Pinampatan di Clarice Anastasius Okopusana sa gigisom.

Assalamualaikum. Pagkikira turu akan ka turung 3 minit pagululumang to ka jam dot kuma 2 tepi na ikaw. Miti kapailan, miti na pang iso kapailan. Karet diti iti seline dot turu tadaw misusuhut dot iso rasam ka tepi na ikaw. Mantok iti punong ida pagunda to kau. Antakan i de ponong de keningau. Antakan i de ponong de epitas. Antakan i de ponong de kota belud i de longko de pemeran wario. Antakan i de ponong de ranau. Nagi iti papar kita pinaiko papar napa nga id pamutanaman papar teko iti tupis pamutanaman kimanis panang dat ranaw kagu id laban rata nulu kinabalu kota marudu id substation serinsim makampay nagi iti id ponong kota kinabalu makayanan dit anak lambus ko di tinu na po nga turu tadaw misusuhot ay sarasam kita pinayko. Amid timpu-timpu dot magadaw di tito pinayko. Managi po saruho dot kada podtutud. Gampyo na kalidasan datinan mayat dot mangilag di ti lisuhu. Miampai toko nagi dot magampi diti kayanan pasarili toko. Miatap na ikaw nununu kaparagatan dito ko sunsung milo dan daon teko on tokon dot lang dot undang-undang. Masanta badat harak dati kantakan dat tarawaraw ngamila rumamot diti piramutan tarawaraw bomba o manampasi id nombor siam matabinay kulamat kadaw diti tuaran o manguhat katum anakasuang tuaran id turuta daw misusut ay sarasam nung tumanod diti kapailan diti tabinay ko tuaran asok po pensuang tapi naik. Pada beli kau pensuang toko jam dua toko madua mak di tidak tika selimbahan.

Ya, yeah, itu pina makin ngom mayak dot itik frekuensi dot radio mayak nagi diti live Facebook live dot TikTok nurini mumbal dot mamarat dot sunet ngamila nagi kaya itu pina ko mana popos surata maya hilahu di ruang dot komen. Iya, yeah, kapisanangan dot tuang ko madia itu pina Daddy Justinus Saikun. Apon si kau dama maso, dito mano dito kasalimbahan na to kau. Badadamat dito maganda dito. So nga tapin na ito ko dito tapin na ikaw. Makinakot ako pa dito sining man tadi kan Chan News Ruday at Tangistinan.

Ya, assalamualaikum. Ida timpu toko dat nuridi apa bayan data sundait untuk data tuang dat banariti. Amiti sundait toko haratolu manta di klarin suang tung kabangan nagi tulan lun tamanan nagi tensi. Amiti kuma dua manta di mania gansing. Ami agan lepo ke kita nai nga au akan iti so i tiso mila akanon. Kon ko tido nga iti so. Iti sundet manta di tepi na isbon miloh nuda do igitan nga au miloh onwon kaditi nunukad panimbar do kayu aditi sundet tepi na ya hai kapisan nga na tutuang na ikumadya tepi na Nancy Liano ponsi kau da mamaso da tumano diti kasalimban to kau antok da timpo diti ya teman ke aso walu-walu turu iso 244 ke aso walu-walu turu iso 25 siam iso ilo nombor dot telepon dit mila mando kayu remuto antok dot abayna diti nung nung anuridi anung mumbala dot menimbar diti sundai tengah tambalu toko antok dot tuang dot abayna diti ya, ano kada kayo it mamaso do tumano diti ka sa limbahan na toko haran ang kuhat kamayan dat simbar do kayo diti sundait diti ka ambalutan toko antok do tatuang natbana diti tapinay medisun komaisa sundet manta di Clarence Wong tungkabangan nagi tulan luntamanan nagi tonsi eti kumaduo sundet manta di tepinai mania gansing miagal na poka kita nai nga au akan itiso mitiso milo akanan kaditi amiti kumatalu manta di tepinai isbon milo nuda dot igitan nga au milo on one kaditi iya amba na it kambalutan ta ka amba na it tapinay tampulan tapinay to mas nanukad pamaray ta kayo diti sunday ta ka wantok na tatuwang natbana diti

0: Izan tu mama so dot tap tap kyo. Ala nakaret ako no po da nga kadaron na dahiti kaningaw. Oh, iradik ya tabi na Izan. Wah, kumiyandot. Apagan-pagan at ano ridi? Titungkap nung karahit ito pinaiizan namba iti pamalahawan dat ako pagulo. Hello, kapisa na nga natutuwang ito pinay?
1: Hello, kapisa na natutuwang DJ Albia.
0: Iya, kapisa na nga natutuwang kumadetampulan. Ba, hamba ti susunda itong mala nung mamaret ito pinay?
1: Kura kagadit. Milad guetan nga milad anuan kadi de
0: iya milo no da dot igitan nga aw milo anuan kadi de
1: apa marait ko na pada albia nga i bolobo take away dot pain tapil dot round the goal.
0: Iradik yo. Nakur tu iradik apa nimbar na tapi nai?
1: Mila takya mila ya gue tanya ribola bau diway git pain sakay dit round the goal nga. Mila purut mila purutan ya.
0: Oh nga asrodu pakai tapi nai isbon tapi nai tampulan. Ba, ama mangurapin ko rito yung sunet ako maysa, miti kumaduwa.
1: Kurakan, ikumaduwa, dede.
0: Iti kumaduwa, sunet man tadi ito pinayman niya. Miagal na po kakita, nay. Ngao akan, itiso, amumila akanan. Kada po ka. Miagal na po kakita, nay. Ngao akan, itiso, amitiso, mila akanan ka.
1: Pumusara sarahan pakatuinan na Albia ina pa di Clarence Wong di nga ay pa sundayt daw di gulo kay it
0: iya kakal pa
1: ay ta a na right di de
0: iya tapot
1: lihuan ko nunog ya pumarayt di asaro-saro kung ba di pumarayt nga na lihuan ko di patahapon ni kato di tumasin at suwisoyin na.
0: Ang ponsi ko na di ito pinay?
1: At patahapon ka ko di badu-badu hilaranaw.
0: Oo, iya. Ang ponsi ko na di ha.
1: Magala po.
0: Yan ako no.
1: Oo.
0: Ya, konsikahan ko ma di ito pinay tampulan. Oh, kadaw di tapi na Izan apagon ka pyo sundayt daw do ko simbar ako kanta dati audit auda na kering dila ta daw amba engkoro hiti ta maluto ko suay no engkoro kad pamusarahan da kayo nunukad panimbar da kayo tandua da kayo nunukad diti panimbar da kayo diti sundayt diti tanga tambaluto ko amba dadamat dat maganda dat iti pamalahawan na sumusut sining man tadi Rapi Elpinos teka tambalut DJ LP iti sundayt kapasyon.

0: Ya, tapi kau harati pamalawan do sumusuhut aman kurum ito iti halo ko bisa nangan ito tong tapinay.
1: Hello, Gigi. Kur no kagadi kesa di tong kabangan at tulang ko tulan.
0: Tong kabangan lagi tulan, luntamanan lagi tonsi kaditi.
1: Aduh, kay tulan hindi malatong kabangan.
0: Yeah. Irad na gidi ka dito pinay Clarence Wong.
1: Nang tulang na pandaom lilintang ko da nga tulan hindi gatong kabangan na sadu-sadu pa di didi.
0: Mapin ko rin tiko mado mitiko matalo.
1: Oo ka, kaya din akan na nindig yati sa hindi ako doon iringa sadu-sadu de, pataha ko nindi
0: yeah.
1: Ikaw nilila doon nuri magatul-gatul tulad-tulad pari elan naging mamaray kabarabara sa kanya di
0: ba, pansi ko dito pinaya dodo, ina ka na
1: yan naging babay kinakunay ka
0: yeah. Onsigahan ko ma dito pinay adu-adu. Kondaring, round.gual am round.lalando. Asa dodo pa sa pinay kondaring, ilat sunet di tapinay mania umbala no mamaret ke tapinay ano ready, kondaring. Miagal na po ka kita na nga, akan itisa amitisa mila akanon ka. Daing amit, daing balihutan kanta it awakan. Aduh iya. Ngasa dodo pada pindah izan. Kabisa nangan kumadya kodel. Magadaw tama dahilad Johor. Kagal nagin hitip pagunta ko kodel. Pansi ko dia kodel. Masa do tuman di tika salimahan tako. Miti sumusut. Hello, kabisa nangan ito tong tapinay.
2: Hello.
0: Iya, kabisa nangan ito tuong.
2: Ya, kapisilangan tatoong iho ite Johnny Ludog Sandakan.
0: Ba, tapi na Johnny. Hamba ti sa sunda itong malano dat mamaret tapi na ay?
2: Kurakade.
0: Ya, iti
2: basaw da.
0: Iti sunda dat kumaisa manta di tapi na ay Clarence Wong. Tung kabangan nagitulan, luntamanan nagitansi. Iti iti kumaduo, miagal na po kakita na ay nga au akan itiso o mitiso milo akanon. Amiti kumatalo miloh nuda dot igitan nga aw milo onwan kaditi nunukan pamaret nuda pinay
2: nada aw nakagawa na di sora ko tinud nada iti kasaw dide
0: iti kumaysa tung kabangan nagitulan luntamanan nagitonsi kaditi
2: oh po kadapo nakusar ho uri tungkabangon lagi, ninuri, tungkabangon?
0: Tungkabangon nagitulan, luntamanan nagitonsi, kaditi.
2: Oo. Yoko pwede mong ukadot, ubirambat kang udaway. Ukadot po, abantalan, ginitansi. Kang udaway.
0: Nga sa dodo, pamati ka dito, pinay Clarence Wong. Pengkore, di kumadwa, may tikumata lo.
2: Kuraka di kedua?
0: Iti kumadua miagal na po kakitanay nga awakan itiso o mitiso mila akanan kaditi.
2: O maakanin na rin da?
0: Mila akan.
2: Akan?
0: Ya, iti tisa mila akanan, iti tisa amu mila akanan.
2: Mila pa sa mga nat. Rapaon.
0: Mila lagi? Mila? Ya, isa bansa dat rarapaon na giti tapi nai.
2: Oh, rarapon pemana pemadana.
0: Yeah.
2: Oh, nino mugana. Tuat tapayas kang kuda.
0: Tuat denuno kano.
2: Tuat tapayas.
0: Oh, ngasa dodo pemati tapi naik.
2: Dodo. Om tuat katu dot. Tadakda puntih tu milad rapaun ni tadakda pisang goreng tadakda pisang barangan nga arabak ere
0: iya memang nad arap nga sadudu pada pinay.
2: Oh. Mo nga tawag ka talo.
0: Iti ko matalo milo no da dat igitan nga aw milo onwon kaditi.
2: Milo igitan nga aw milo onwon. Tum nino gadino milo igitan dino ay di milo onwon. Eh ada ka pedili sa dat tanga sangop-sangop inanda. Tu de ami ina pa takara pom ilin sa om ay di mila purutan ni rin nga ano ganda hitan si sangok pwede araponin na nga it aano ka na di adi ano adi ano
0: yeah
2: akanan ni rin di kini
0: iti
2: akanan ni rin
0: iti na pa nga magalit amo mila akan nun. Amo mila akan iti.
2: Adi akan nina.
0: Amo mila akan.
2: Mila di purutan nga. Di ano. Yeah. Na mila purutan ka no di.
0: Mila di igitan nga amo mila onwan ka diti.
2: Langaw na katut. Langaw na katuto. Mila di nga igadi. Kasup-kasupan nilang ako.
0: Iya.
2: Miri aku tadi.
0: Nga sedodo pakai di Isbon.
2: Patah aku di kuah. Sigar di yagang jelad. Kemadang di. Sigar di ya.
0: Iya. Yagang lagi.
2: Oh, yagang. Patah aku aja asampin nupai siya.
0: Bang,
2: ikan apa ya? Kau sih kau?
0: Ya, megan apa nak no?
2: Bang, megan.
0: Ya, kau sih kan kau mandi tapi na Johnny Lunog. Hi hi Kitty, kau pun sih kau dia Kitty. Mama sudah tu mana di tika salimban tak kau? Ian Brian, mangai ku simbaro ila sunetat ku matulu. Tanak di dong kasusuan. Ngasa dodo pat tapi na Ian. Pun sih kau dia tapi na Ian. Bat tos kanto no DJ ito mati sa tabi na libo dun ya ponsi ko dia Izan mamaso da tap tap ponsi ko nagi kumado kayo dit mamaso da tumano diti ka sa limbahan at ako amba manurang to kapat taruhay tabi na ikaw kinangaw diti sinding manta di Mary Galanson iti sinakagon ko kaniti kanaw kinangaw at ako

Yeah, iti sundet ato kumain sa tabi na ikaw. Nga kapagulo dila, bayan na diti jam ko hapo. Talo na hapo dama 4 minute na ito tuwang. Iti sundet ato kumain sa manta di tabi na Clarence Wong. Tung kabangan nagitulan, luntamanan nagitansi. Iti kumaduo, manta di tabi na maniagansing. Miagal na po kakita na ay nga awakan iti sa milad akanan. Iti kumatalo, manta di tabi na isbon. Mila nuda, Milo nuda dot igitan nga aw Milo onuan. Ya tapi neko harahat nakaret diti sundet dato kumatalo kaya tapi neko. Yeah, konsikahan aku ma di tapi nai Black alias Joe. Ya napa tinga makikinangaw dot bana ditihi ladoh pagun dot Singapore. Konsiko dia tapi nai Black Joe. Na nuridi na simbar daw iti sunet di tepinay isbon milo nuda dot igitan nga aw milo dot onwan. Kadaw aditi sangay kadaw sangay teka bayang. Minang hoto ko nakuroto iradi kang ko di tepinay Black alias Joe. Kadaw, kadaw na po nga mila dot antangan nga amu mila dot onwon nga pinamalayo di tepinay Black Joe kadaw boleh dipandang tak boleh diambil kadaw ya konsikan kumadia tepinay Black Joe. Konsikahan lagi kumadia tapi na Ian Bryan tu naritano iti sundet dat aku matalo.

Yeah, at po tot Izan. Yeah, kabisan na nga natutuwang kumadya Iza G, Ponsiko do mamaso do tumano diti kasalimbahan toko. Yeah, hara i Iza na mara i Iza Iza G dot pointanon diti kasalimbahan na toko antok natutuwang natman diti. Kadaw na po nga labi ataw tong kuju. Kaduo, miyagal na po kakita na nga awakan itiso milad akanon. Oo, amo mangura tabi na Black Ejo. Ano ready? Sa dodo po hilat pamarat no dilat sundat at kumadua kaya tabi na Black Jo. Amba, amo mangura iti sundat at kumatalo sundat iti tabi na Esbon nga naritan, no? Iya. Nurdi. Man ko po ni the sinding man tadi pita dan sun dadamot man ko ihuma at sundet dat suay mantok dat pangalan iti sundet ita pinay isbon. Ya sinding man tadi pita dan sun iti nuay ako sundet kaditikan no kinahot ako.

0: Ya, tapi ni kau jam kau hapad apat na pada ma telu minit ada tatuang. Kalau kau pun menyampai di tiap apa yang ada tersundait, kami ti sundait. Aman tadi tapi naik kelarin suang, tung kabangan lagi tulan, luntamanan lagi tonsi. Ila sunda tatu kumo iso, miti kumo duo, man tadi tapi naik mania. Miagal na po ka kita na nga aw akan iti so amiti so milad akanon kaditi amiti kumotolu sunet di isbon ditino na po nga naraitan na kaya tapinay man ko alanay diti sunet di tapinay yung gun gandarong mantad at amparuli. Amiti sundet di yunggun diti gamut do saling kunut. Gamut do saling kunut milod popirati ka diti. Ya, gamut do saling kunut milod popirati ka diti. Ya, ba, pengkuro kada ka YouTube pinay. Ya, komen dot haradeti dot Nuridi, aku tanduk di ti sundet manta di tepi na yunggun di ti. Ya, kadili bodon view, amiti li bodon view napa di ti nga. Nuridi, mumbal dot mamaret di ti sundet di tepi na iman ya. Megal napa ka kita na nga au akan iti so amiti son milad akanan. Kadili bodon view buluntung om kuy lapis Sarawak kada nga sadodo pokyo libodon pengkuru po nga ponsiko dia libodon mba iti pamalahawan na sumusuot. Hello, kapisan na nga natutuong tabinay.
1: Hello, iya po na
0: iya tabinay
1: iya
0: orang mo orang mo na di bo iya tabinay yubog ka ti
1: oo iya po.
0: Amba terpinai. Amba ti sunda tu malan nudat mama red terpinai.
1: Bagi mangan kudait di unggun gendaran.
0: Ya gamut das saling kunut mila papirati kan. Nono kadia pemaret terpinai.
1: Mana betul madah. Tapi timbangan di gulu-gulu nai gizi.
0: Oh, nokur tu timbangan da gulu-gulu kan nudia.
1: Habis ini pergi timbangan na gulu-gulu dia nak. Udalit ke jamut ang aki tagiwis-tagiwis na we.
0: Pengkura di papirati itimbangan di?
1: Itimbangan babarang na numbur-numbur daw di. Kaya na papirati.
0: Era di. Nga aso dodo po ka di terpinay yung gun terpinay.
1: Sadu.
0: Ya, pengkuro iti sunat di tapi naik kelarin sam tapi naik mani ya.
1: Nutairi au akan notis kok ah?
0: Ya, iti Nuridi. Iti napa nga meagal napa ka kita naik? Nga au akan itiso amitiso milad akanan ka.
1: Idong mahara di.
0: Iti na po nga idkabun gumo matirti. Ya idkabun gumo bahman may ku insama kay iti na patisa di nga milad wonso yon na bantal.
1: Kapuk mati na.
0: Matapot na tisan it nung amu akan na po nga iti round do kapuk o mila akanan na po nga no
1: akan gait tong sidi kapuk di
0: nga tumanod na pa di mani nga bansa da round na po kita binay.
1: Bansa ada raun na kapuk.
0: Raun na kapuk ka. Mitiso na pa nga no?
1: Bagi mati. Ako dito. So raw.
0: Amba, mo mang ro. Amba.
1: Tahan pala DJ. Na ina pa dahi di diungkun din na.
0: Ganun.
1: saraw ko na pala nga itimbangan ni gulo-gulo.
0: Oh, timbangan daw gulo-gulo.
1: Oo.
0: Nga asa do-do, baka di yung gun.
1: Ang talipaon na kino.
0: Oo, nakurata talipaon.
1: Ma'am, muteri, apandayagad pa pirati at ang talipaon. Pero nga o.
0: Yeah, nakatando ko na kanita Pinay, yung gun ta Pinay. Yeah, tapat na, talipon.
1: Oo nga. At muteri, paraitan na pala, di gulo pa nga, hindi timbangan din ng gulo-gulo.
0: Oh, ambah na nakasimban na di kanto.
1: Oh. Ambah. Sikaw na. Ang sarahan pa na duwa.
0: Ambah, pansi ko na dito, Pinay.
1: Okay.
0: Ya, konsikan ko ma dito, Pinay. Maniato na retan daw iti sunet dito, Pinay, yung gun. Gamot da saling kunot mila papirati ang matapot na telepon. Harakago iti nuridi simbar manta dito, Pinay, masumpin. Telepon do gulo-gulo momoguno dwayar te kagagang. Gagang te kagang-gang pamaret dia. Ponsi ko dia tapi nemo sumpin katalo to kebuk kedua sabun. Sedodok po. Amakan katiso. Amu akan natiso, akan natiso linugu om tahun. Nain samakan kuno ditino tapi neno ren. Panimbar na podi lo nga ano ready bansa the round naritan dot iso idit amu akan dito binay isay di tino yubog round the mundok it amu akan round the nuno it akan ruhan na dati binay no rin iya kapok maut atau kapas bantayal teko tulunan iya pon si kau izan mundok om mundok om kapok iya kon si kan kumadi tapi naik kondaring pon si kau nagi kumadi tapi naik izaji itu naretan dia lo iti sundet manta di tepi na yung maniagan sing miagal na po ka kita na nga aw akan ito si iton si yokon ko iton si miagal na po ka kita na nga aw akan iti so iti so milad akan na matapot na kaduhu di panimbar di tepi na izaji ron kapuk om ron do mundok ilo na panimbar di ti sundet di tepi na yung mania matapi na ikaw mundurong toko peteruhay, makinang audit isining manta di Fredolin alias Ichil. Poing koro ponsi ko dia tepinay kondaring anak, ponsi ko nagikuma dia tepinay Ezaji. Kainaw, kinang hotoko.

Ya, temenai ko ba na dito yung aruhain at sumang na tajam dito kumatalo. Ya, kung sika na mo gigina kumado kayo, adit na kampay, hagisam, adot ditino, adot minanimbar da sundayt kung sika hantago mo kumado kayo. Amiti sundayt man tadi tapi na iklarin suwang kakalpod amon naritan, amon manguroh. Nurdi manku awito iti sundet di tepi naik Clarence Wong untuk dat minggu ti sekago.

Ya, tapi nak wis wong toko jam dah toko matalu mai adi tidak tiga selimbahan. Ya, tapi nak kau ide timpu dat magadau om atu diti. Ya, tapi nak kau ada toko lihuai dat maginum. Awak di tegum, tapi nak kau mantok dat mengilag diti kemayon dat antakan diti stroke habat. Tapi nak kau kemayon dat nuridi mengilag mantadat antakan diti. Nuridi alasu dit adalan mga kasasay nagi tapi na ikaw manamong dot ako tingaligan bagana ka ng posarili toko kito tapi na ikaw iya kumada kayo dit apang karaja dati antok dot atin puriti kapisanangan dato kumaraja kumada kayo ponsi ko dot mamaso dot makinangaw dit kasalimbahan ato ko iya amuliwan kumada kayo dit mamaso tumanod may dit TikTok Sabah FM may nagi dit live Facebook Sabah FM maya dot frequency dot radio maya dot RTM click amamo nagi aliwan maya dit kasalimbahan Astro Walu Turu Aso. Ya, Relan Rena, Nancy Lian, Sylvester Osol, kapisan na nga natutuwang kumadya. Josie Mindong, kapisan na nga natutuwang kumatayin sa Nantambalot Sabah FM. Be good at tabi biwabasan kariti. Mamu Alihuan, kumadi Maria Juhan, Jaina Takag, upon sikaw. Ada mamaso dot tumano diti kasalimbahan na takaw, antok dot atimpo diti. Batap na ikaw sining na sumusod man tadi Ilya Guntabid itiralan ko. Karitikan o, kinong hato ko.

Stroke haba, kaya ko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod ang takan, nung auto ko mga nudlang, wanalob ko ang takan dilo, ontok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipiro lang. Kaiso, kasasarin mo magunad tupi teka payong sarad hiri ko idlabos linaminon teka idlabos datualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarin na dat manginom mauwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datarasok dit kiwatik taitom maju no teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id suwang walay muntok papasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kiharo kefen.

kapisan na nga na totoong kumadya tapinay Charles Loginon. Karo dito yung makinisinding manta di Francis Landong. Nung nailan ko, pamalis da tambalot-tambalot ang makikinangaw ngawi sa Bav FM. Masaliman boros dusun sa depan diti i Osonong Kopyo. Iya, kaunsikan kumadya tapinay Charles Loginon. Ba, kada kasusan nung haro kasiwatan nga man ko po niyo itlot sinding pinakiano di tapinay Charles. Madam Nico, kapasarahan ida timpu-timpu dat magadaw am otu di tiga tapi Nico, nong mila-mila nga antangan nakapiyada kayo, nuridi, itanganak da kayo, kada iduay idsuang nga dat sasakayan, tika kada iduay idsuang da karita. Amparisaon it dupot-dupot it piaraon da kayo. Kumada kayo dit mananamong dit tulun na lohing tanganak nga antangay teka piyontong-ontong. Ya, tapi na ikaw, manginom dot nuridi. Manginom waig dit o gumugumo. Ila at labiki guno. Hara iti tambalot ako. Ito pinay izan. Kadaw diti. Ya, mantok doha kadi izan. Manginom dot hapada mapat lita waig des hangadaw. Kalabi manta dit penuhuan. Amo manguruf. Kakagu di izan. Amo kubotuhan. Nga manginom ako na waig ka. Mahara kagu iti pason manta di tepi nai kulamat kadau kada patama tempok dot bungkusan matepat na antok dot timpu-timpu dot magadau di tepi nai kau nung papatam dot tempok bungkusan nga aruhai dot asarab it atau nga sakot-sakot dit na tu kyo ya tepi nai kau mantok kapailan nga

ako nuridi kapangintanod dot kasaraban ang miladantakan dot alang dot koturan tabi na ikaw matabi na ikaw mamalihis to kakago ginawo paginawa ko niti sining manta di zino iti ganit piginawan kanitika no kinangkot ako.

Italia apulak asilaw ang otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: Ay, kapivosyan ang suvab di Diyozu, tapinay ko nga vi. Kapivosyan di tidang suvab, taraw ko tahu, kapadam si Zam di tivuhan ka vahu. Taon duva nga ibu, duva padam anom. Idgan sananda, avasi o mahidas tamoy mo. Avasi o kinaposikan. Matumazan, so itin po niti at ang kangaw ko nga vi dahil damin ko ni kabino ko so iti mohoing do tina kamay di mohoing tondo po papataon data kanon do dong suvab om nagi papataon da do tanak nga vi do moy sikul ahansan awasi kapapanay om katuhanan diyozu mantad pa di jam ka apat tahong pad minit min suvab di bay no Dominic Inungo diti ka saimban boss kada zanded Sabah VFM om hasan ko tihambus giso may ka jam ko si Zam dong suvab di tikyo may pa daga DJ Elise do mamahis diyozu do hozo nga vida kada zan point tanto na bagya hozo kada zan no tinagas. Dadi id nampakon pa nga vidad timpo diti. Ano tumihumbus mo, hey, Sir Ginavo? Kinungot ako, Hozo. Ha, pipi Hozo diti nga, pagwi di ho. Kinungot ako pa diti ya.
1: Hi, kabibos yan. Izaw i Jeffson Jeffrey Sipili. Kano mo kinungaw ko sa himbaan, boss kadazan, miyampay DJ Ellis.

Ingkan no, tapi naikong avi no, ngadio zu tahu hazo, minanin pun diti ko sa himbahan, bos, kadasan. Id timpo diti jam ko onom, apadam onom minit ang suvapid pagunta ko. No, kong auto ko hazo, manta di Juliet Salibun, papagyot piya pinaisan, di Andy Onkino ni Piku, om nagi hazo, ipinita tagadan di Rita Frederica, om nagi di Philippa Majelis Midli tinanda daga Yuray. Amitin mo natin jam ko onom, apadam onom minit ang suvapid pagunta ko, insan po, kapivosyan ang suvap, kumatapin na yung avi katatanod makinungaw, dito ko sa himbahan boss, kadazan, dahil Saba VFM, katawadan, tutumoy mo na pamamihi, makinungaw dagay, dahil Saba VFM. Muntok na kay Han, Diyozu, dito ko sa himbahan boss, kadazan, ako na pa ko ongo, Diyozu, dahil si Zam, nga padam Luvo, titik 2 FM, nga kawasa ako nagisumwang, dahil Astro, Vahutu Aiso, dahil RTM Click, sumang dad RTM click mano pa tayo po dahil da Google take dad Play Store om nagiti Facebook Saba VFM nga no cab kuno om mega tamay mo TikTok kada hivay to binay TikTok Saba VFM kawasa ko nagi sumang dad iti dad had TikTok yo kawasa to ko do magi boss magi sosolita aha ko kita ko dagadam imbalatak dad iti da studio dadi ina tapi nak kong avi ingko na polahan dia zu na makinungaw diti ko sa himbahan boss karazan dadong suwab diti pain tantun na bagi ako sa himbahan boss karazan nakat vinasi so tamoy mo iiso na dahil pamagunan.

Miyan busta kagam kina nga o da hazaw. Nung itinu na kong ako hazaw, man tadi Alex mo jingkol. Vos yun to ko ginavo. Makina nga to ko hazaw di Janice Dusty. Pakalaja. Muntak di azu, id pamanan may pakalaja. Dadong subabiti. Muntak di azu, id pamanan may pakalaja.

Jam ko 6 tong pod minute ang suvab id pagunto ko itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

0: asuaw tamay mo.
1: Dibene ko nga vi, dabay na diti jam ko onom, apat nga padom himo minit ng suvab, id pagunto ko, insan pa kapivas yan ng suvab, kumadya zu, kabina ko sa kumatambahot, magikinungaw to ko, i katatanod dati, makinungaw, teko kaukab pa dati radio, kyo, kapivas yan ng suvab, ang katawadan, tutamoy mo na po mamihi, makinungaw diti ko sa himban, bohos kadazan, dahid Saba VFM. Dadi, dibene ko nga vi, tutumod pa dito ko, makinungaw dohozo, tu kiva diti iso, kapayan song hamin, kohombus kumutak dia so.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak dia so, kapahihan.

Tapinay ko nga, Vi, kivad iti iso kapayhan suang hamin inatoy mo dagay. Kapayhan suang hamin na pad iti nga nambit dagay mantad di Nani Binti Sulaiman mantad kampung Kopozon, Gana, Papar. Papayho do minidupogun Ineli Binti Sulaiman toyko ikilu di jam koduvo opodom vahuminit min susuvab di tadaw koniab tadaw koduvo ko podom vahu di tivuhan ka vahu taun duvangaybu duvang podom onom do dayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota kinabalu mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do paganakan lianjun id simpudu paganakan masunun id nabuna pangavizi ho do songingizon om paganakan Dorisa id kudat om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahid sodu teko id samok hosokon otinan ditongotiagak Neli Binti Sulaiman teko ikilu do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong apod ditivuhan kavahu taun duvong ngaybu duvong padom onom do jam ko padom duvo tahung apod minit tangadaw id kahabangan kointidan kampung Marahang Gana Papar. Moy do otahinasan ko zodio susugot ako. Tabinay ko nga vi, kapayhan suang hamin na paditi nga nambit agay mantad di Nani Binti Sulaiman mantad kampung Kopozon Gana Papar. Papayho do minidupogun Ineli Binti Sulaiman toyko ikilu di jam koduvo opodom vahuminit min susuvab di tadaw koniab tadaw koduvo ko padam vahu ditivuhan ka vahu taun duvong ngaybu duvong padam onom dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota kinabalu mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do paganakan lianjun id simpudu paganakan masunun id nampun pangavisiho do songingizon paganakan Dorisa id kudat om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok tuosokon natinan ditongotiagak Neli Binti Sulaiman teko ikilu do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong apod itivuhan kavahu taun duvong aybu duvong padam onom id kahabangan kointidan kampung Marahang Gana Papar do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tangadaw. Ingka kaniti iso kapoyhan da suang hamin.

Idpason ko yadan kuma paganakan, inatong kisadan na sanguhun po paganakan ko pusan, ahansan ko taboy ginavo monaguvang timpu ko yadan diti, siyono mantadagay.

0: Man tadi Jeffrey de Jaspin id vinon diti.
1: Opoy, konoy?
2: Ba, opoy na pangakibad asil. Mantado ada di pias idovi diti hamin. Mugot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
1: Avasi no? Bungkyo, guo, bahatum.
2: Na, koy ho kagadin no? Nung kiva asil dati no? Aw ka mohi? Aw ka bususin?
1: O sikap kung nagina mo ginipi diti?
2: Nipi may ganiti avasilas. Pagunsob na ginavo.
1: Tukatuk.
2: Nagibago, manangkul may ganiti. Kapus tumos, o hidasinan.
1: Koy ho, zon na ba?
2: Ay! Nombo na bago panitik ko di?
1: Manutut ko sa katay ilas?
2: Oh, no bo.
1: O doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kupumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
3: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapot tutud tagazo-gazo. Iva daw kasamutan, itpasahid doon isunon nung.
0: Inkanat mga nga vi iso kapasavan, kumadat ako sa vi-avi. Habi na ko sa itin po diti, magadaw. It goes with the El Nino kamay di. Akoying ahasu o tadaw. Dadi, pasovon insan po kumasavi to pinay do. Kada-dada po pagtutud, tagazo-gazo. Kyo, to iho nga iso nagi kahigaganan. I kaganong kalalad na po tapoy nga o susa to ko dumumisok na tapoy mandahad pa di bago diti mamimisok nga vida tapoy dumikot nung sumo nung abobo bago tanalon talunalon nga tata aw nagi o sivatan kamay di aw okon aw op o kalalad di tapoy yung o gumu di bago o tutunan dadi ino pasovon kumatapin ay nga vi kadada patutud patutud bo itimpo diti ahasu ko sa o kozo vo datavan dato ko nung kiva i sizamut nga vi wasit dati do pasuangon na paid polositik o mano timungo ni potot don pasuangon id kiva gadi pamopian do sizamut nga vi di man popio day ho kadada nung matutud kawasa nagi nga tamangan tamangan iti nutudan diyo di nung lumalad itapoy nga sikapan na damamisok kani may daaw kalalad iti na isolahan na takot na pinay umivad mantad iti kahigganan ako na po kay iti atutunan nga muntok daw kahitasan na takaw nagi nung matutud na takaw nga o gumumay kapah may wago hisun inga iso nagi wago ahal ikano do kahigganan bo kapana kahigganan kumakahitasan na tinan na takaw.

0: 明日は会うと思います。
1: ジャムカトゥロングスワブインパグントコウカピヴォシアンカピヴォシアンインサンポインコアのパマキノゴウリコサインバンボスカダザンディサバビ FM イッティンポドバイナリティハンサノヒスギナワディアゾマキノゴウナビドホゾウカダザンイコニコムトクディアゾトメネコナビタラウバイノタラウコタウメガタモイモパナカンホゾウタラウコタウDari kawasako na pabuzura pason dia zo maza diti Facebook, WhatsApp, om nagi TikTok. Om auzo manay mo dap mahavan telepon na tarao bayno kaya tabi na ito kiva kabohingkangan takudi na diti, diti telepon na gada diti konti. Ausun ko atahang o kangangay nga aumong mo kawasako na pabuzura pason dia zo maza da WhatsApp, Facebook, om nagi TikTok. Dadi pahumbuson ko iti pason maza de da Facebook kapaguhuman tadi Ipol Eric kapibosyan ng suvab kumasa vivitambahot day da Saba VFM tabi pibabasan tadaw ko taho kadi Ipol Eric tapot na pa nga ay kadjam ko 2-3 minute daw ng suvab da pahumbuson da pason nga timpunan ko iti pipyo pason ko humbus ko kyo inka nagi i Florita Losobom Laurentius Kapivosian Pladius Binsuan Palad Kapivosian Geoffrey Antang Nancy Lian Carolis Liz Kapivosian Negideo Carolis Nancy Sylvester Christina Mary Rokia Abdullah Charles Leginon Victoria Ang Roger Frankie Lijawa Lugay Lugay Om nagi imamay tumuhok kapivosyan ng suvab kumadiozo katawanan tumiyampay ko dagay makinango dagay dahil da Facebook Saba VFM ay kat jam katu tahong pod minute rong suvab pahambuson ko nagi apason diozo kyo tipinay mantada maza de TikTok ba kawasa ko nagi da pabuzo da pason may na paswata pason diozo kohambus ko da ay kat jam katu tahong pod minute rong suvab diti dari namat ay kat timpo diho kanot tumihambus mo his reginavo may pa ito ko di Harry Nianti Rara Beluran.

Ingano nang odizo tu benek ngavi tahu hozo hozo mata di Joseph Isip Jambul joget lumamai piha uha di Jonis Michael Tangin lomo matanu am di Heri Nianti rara beluran magavita ko timpo di jam ko tu 4 minit dong suvap id pagunta ko. Tapi ko ngavi id timpo te kevuhan au pahai de menandak to koneti vuhan kebansan. Tadaw kebansan boh. Dadi mot yezo kakal ko pun aku kondom ngavi hozo ngavi do guminavo pagun di ton na sisam nga padan bahu nga padan kamozon ko id timpo diozo da guminazo boh. Kakal po ondom diozo. Avasi da do ondom po om ayhan pada humozo kan ya. Agu mo hazo gumina po pagun tapi na ko ngavi i opyo ngo ngo hay do to ko di timpu di town ko nga padan sizam nga padan i guminazo naging ngavi bo i asasaw ong od da ako sa himbahan da TV do RTM don tok di mega na ko za diti setia di garhayo tana air ko kani kakal ko panang ko kondo bam kakal panang ko do oy handi sud humazo. Bah mai wagu anu ge kamai ge di mai wagu belajalai kamai di moy toko do au toko hivan ngaviti hozo do guminavo pagun do toko tanda do konsikan toko do pagun do toko ina bo tanda penogit sengan pada humozo toko di tiam tanda do guminavo toko do pagun toko bagia. Dari kanau tu miang bos, mungkin nongau tak kau hozo. Miang pai tak di Felix Don. Kiva dati kehangatan dia zu do dong suap diti. Tiko di konia pedati kiva dati pion dom dom pisau sau i hai dona samanan hangat don di. Kini nongau tak Felix Don hangatku.

Tupinay ko nga, Vi, dabahin na diti jam ko tu, tahong pod minitong suvapid pagunto ko, timpo na kangan, Diyos diti babazan, panakan hozo, tadaw ko taho. Dali mo takati babazan, papahamus na pason, Diyos, maza da WhatsApp, Facebook, nagi TikTok, dali may no, pabuzo a pason, Diyos, kohambus ko kya, auzo di mo na mapahavan telepon, to ausong ko avasi iti, apyonitan diti telepon, dito ko diti, kya tupinay, au, sang ko atahang, kangangay do ho nga among wo pamuzon papason dia zu am ko hambus ko dia zu kapag ho na tay mo kupason man tadi Elise Shalilim kapibosian nang suvab kadi Elise iti mamason zo kapibosian nang suvab kumadi aka anim adil e aka ining Donatus Caroline Chong kadi ti Selina Anggup id keningaw om Savi Tambahut ded Saba VFM habi na tambahut ko itamoy mamamason dago dead panakan hozo om nagi kuma DJ ka katodan Elise Ashley Lim pason di Elise bah itimpo do magadaw diti ka tamang ay takaw no kay dasan gugumon manginom do vibe om avanan ta ko na da mantad id savat ka di Elise Ashley Lim sumusot mantad di Julita Judith mantad kampung kopungit mamason kopi bosian ng suvab kumasa vitambahot dead sabav FM. Magandang ko Zodi Elise, Shalilim, Iros Sugut, Helen Yong, Lucia Tati, Omi Bridget, Om Nagisavo daw, ka Savia Vitambahut, man po daig som Z, ka di Julita Judith Diti. Katahodan na Julita, pason sumusot, manta di Wilbur, manta Duvanson, mamason Zodo, kapi po siya ng suwab, kuma Savia V, makikinungaw dahi Saba VFM, ka di Wilbur. Sumusot, pason na tayo magmanta di Lucia Tati Bibi mamason zo do ko tabian tadaw ko tahu kuma savi tambah tikot tundaga ka kami na ko zo kuma di Bridget Samuel Kim Lenten Fok Helen Yong Rita Didora Maria Nick Nick Basintal Lucy Doyo Uyubog Datu Elizabeth Morris Jonis William Dennis Nicholas Yang Florita Kinajil Tampulan Iros Itsugod Andong Junis Lime, Om Savi Tambahut, Dead Sabavi FM, Mana Poda E, Gisom Z, Kadi Lucia Tati Bibi Ditinong, Pahambuson nga, Nekot Ginumu Ditingan, Mana Poda E, Gisom Z, Kiyo, Tabinay, Katawadan Lucia Tati Bibi, Om Pason, Maza Dead Facebook, Kapibosyan, Dead Yaw, Oy Muhammad Yusri Adila, Maria Johan, Claudius Clau, Siping Awang, Rachel Lim, Jen Sylvester S. Hova, Grace Lilitan, kapibosyan. Om Tovi na pwede nga i-Champaka Biru, kapibosyan ng Suvab. Katawadan, tutamoy mo po may padagay kyo. O itambahot dahil da Saba VFM. Dadi, makinangot ka na hozo. Paghido, pahambusang gawin tipason diyo. So, kinangot ka hozo, pinitatagadan di Masintius Macmajayeng, om nagidi Ben Givino Pankis Kihoy, di Adila James, Kotonduhi Vago.

Jam ko tu apat nga padam 2 minit dong suvab ipagunto ko. Kakal ko mempay daga DJ Alice dahil da kasayman boss kadazan. O meeting po diti. Makinangon ko diti babazan panakan hozo. Tadaw ko taho. Kapi po siya nang suvab isan po kumatambahot. Miyampay daga dahil da TikTok Sabah VFM. Magana ko zodi Gontulak, MM Suk, Steve Mario, Rowell, Ipol Ahing, Ibuati, Ben, Minson Satiman, Eleni, Jovita Rich, Marinus Reiner, Ryan Lombard, Shelly, Gaman, Rex Ryan Dien, Belilio, Motia Maswil, Masumpin, ENG, Jimmy Sol Julius, Ikorim Selverinus, Janet Jed, Mary Berneo, Rosina Rita, Nenek Ama, Yen, Natalie, Donna, Lopi, Jupinis, Alex Mal, Om Negi Mr. Edo, kaditi, ako ni Hivani Velvet, Property Sabah, Izyo na nga diti ni Vokon, Imaso, Mintong diti Live, doid TikTok Sabah VFM, alamay pada tepinay nga show, ako di asivatan na papahambus ngan nga video suvay to, naikot na kozali namay, so ginumuvaw ng padam si Zamato, Maso, Mintong diti Live, doid TikTok Sabah VFM, katahodan diyo su, tepinay ko nga vi, Pason, Maza, doid WhatsApp, Natoy mo kumanta di John Tati. Kapipos yan ang subab di John Tati. Matadlang kawit. Mamason kumasa. Vivi makikinungaw. Dead Sabah VFM. Hansan Avasi. O kinapasikan di Ozu. Kami ang paibalakat. Manta di minamangon. Kadi John Tati. Florita Kinajil. Kapipos yan. Kadi Florita. Mamason kumasa. Vito Pinay. Tambahut. Ikot tutundago ka. Kotabian tak daw kotahu kuma dia zu humusi zo da pason kaditi kuma di Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Lucia Bibi, Joseph Potilu, Marius Marudim, Jennifer Mangakoysun, Dennis Nicholas Yang, Alice Shelly Lim ka pason insan po tabi pibabasan kuma di zu sa viavi kadi Florita Kinajil. Sumusut na tayo makupason manta di Kimlin Tenfok mantad papar. Mamason zo kumadi Bridget Samuel, i Luis Chin, Lucia Bibi, i Julie J, Catherine Makansang kaditi, Rita Gulik, Adu Malik, Om Savia Vi, tambah ti katundogo. Pason di Kemlin Tenfok anu abal yozu, upus Om Hangad don zo diozu temoi mo kadi Kemlin Tenfok. Pason do sumusut manta di Richard Binginos mantad Kampung Tindu Zon Sugud. Mamason ka pipasya ng suvab kuma savi tambahu ti kutundago idso dute kay somok savi avi makikinong ako si man boss kadazan hobby na ko za kuma dito pinay Simon Justin i George Mining Fridolin Majintang ka di Richard Binyinos matad kampung Tinduzon Sugod pason tovi no dito maza dito WhatsApp. Natay mo kumanta di Dennis Nicholas Yang mantad papar. Mamason sa kuma savi tambahut din sa Bavi FM. Nombor na pangavi ka ikingan mantad e gisom Z Hansan Avasiam hindas kota memo tabi pibabasan kadi Dennis Nicholas Yang dari kanan makinang otak bago hazaw mantadi Geoffrey Joseph Songyan Sopin Sodu di Maria Kadaw kano mabos kadazan.

Inka na hozo matadi Alvanico Aldin Alfonsus nongo dis te mga guminavot yao songhun isa pa vago hozo vago ino tip na hozo didi humozo vago tamuhok betokol kya i Alvanico nekot vinasi dadi papamusog rapason kiva diti pason na tema ko mazado di da TikTok iti biot ko pahayad isay dati nabon na idipason mata mazada TikTok di mantadi mantadi kangkaram kadi kangkaram diti iti na bang avingan di TikTok diti kangkaram patimbagos ka mamason zodo kapivosyan nga suvab kuma di chip Denisius Inging ka ahay zunao na ko somod yaw tabinay kadi kangkaram sanguhun tabinay dati di kahangad hangad don di tabi na Denisius Inging iti hansan na pahingo nga Denisius kyo nang kapan karapason mata di kangkaram pason sumusot mata di miss sanghun panagi makikinungaw tauhi di TikTok iti mamason so nakapibasya nga suvab kumapaganakan lain jang sinakagon humbani ka dahil ginarut hansan o hidas kau tomoy mo kadi miss maso mintong diti live dabay na diti i miss katahodan miss pason mazado WhatsApp Helen Yong kapibasya nga suvab kumadaw Helen Yong Shalom, kadi Helen yung mamason so kapi pasen ng suwa kumatambaw ted Facebook, TikTok, nagi WhatsApp, ikingan do egi somzet ka. Osa dute osamok, hansan, hidas ko tumoy mo. Kutay mo na nabalakat to si ma, mantad id minamangon. Kadi Helen yung mantad inanam. Pasan sumusot, mantad di Marius Marudim, kapi pasen ng suwab, kumasabi tambahot, dahil Sabah VFM, ikingan egi somzet. Hansan, hidas ko tumoy mo ka. Tabi pibabasan tadaw ko tahu kadi Marius Marudim. Sumusot i Simon Justin mamasonzo ko pibasan ng suvab kumadi Monsignor Nicholas Stephen, Julius Stephen, Datu Amdatin Protasius J. Mukiao, Richard Benjinos, Johnny Upin, Amsa, vivitambahot ko ikatundago ka, din nambo na po. Ano abal yazo kotabian tadaw ko tahu tabi pibabasan kadi Simon Justin diti. Katodan Simon, sumusot no tema ko mata di George Gimbon kapi pasyan ng suvab izo i George Gimbon mamason kapi kumasa vitambahot dahil da Sabah VFM Facebook WhatsApp ka om nagi sa vivito pinay pinsan pinsan kuid na bonapo da paingongaw om pason hansan no hidas ko tamoy mo kadi George Gimbon dite Joseph Patilo kapi pasyan Joseph Patilo mamason zo da kapibasyan ng suvab kumasa via vitambahot ed Sabah VFM kadi Joseph Patilu man na po da giso mantad eh gisam zet kadi ti paingongaw na nga vizyo kadi Joseph Patilu kya narumbay pita mantad sagaluid sandakan mamason katabian tadaw ko tahu kuma tapinay day tambahot ed Sabah VFM ikingan eh gisam zet pason kada kaos ginavo tabi tadaw kabansan kumadi so sa viavi kadi narumbay pita tovi na pwede nga i Florence Boyjol shalom kapivosyan ng suwaw tadaw kutahu kumadi yaw DJ ka mamason zo kumasa viavi tambahot ed Sabah VFM kami na kazo kuma paganakan ko ka iaka ko ka tambahot ko i Florita Kinajil Helen Yong, Dolores Asing, Clarence Wong Amsavo, Nolin Kawanding, Flora Wong, Jennifer M. Koisun, Maureen Kinjau, Ka Amsa, Vivi, makikinungaw, tabinay, katutunog, mantad, egi, somzet, kadi Florence Boyjol, diti. Dari ka na makinungaw, vaguna hozo, kinungot ka hozo, mantadi Pasca, Dandy, Omni Rogelyong, Kano, Rock and Roll.